0: You're on Eagle FM 95.5, Joel Public. Gotta live and learn, 825. Time brought to you by iBerry. Para sa healthy eyes, mag-iBerry araw-araw para sa malinaw at protektadong paningin. Available sa leading drug stores nationwide. Alrighty then, what do I have next? I'll be back. Hold on.
1: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
2: Ay, naku, iho. Sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako. Parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
0: Let the 90s take over. Iconic songs that relive the soundtrack of your youth. Your 90s OPM alternative rock playlist starts here, Fridays at 7 p.m. on Daily G, here on Eagle FM 95.5 for the love of music.
4: This is Eagle FM.

0: Essential 90.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: Keep your afternoon light, easy, and full of great music. Whether at work, on the road, or simply taking it easy, let the good vibes flow. This is Afternoon Chill, Mondays to Thursdays, 1 to 5 p.m. Less stress, more music. On Afternoon Chill, here on Eagle FM 95.5, for the love of music.

0: You're on Eagle FM 95.5, Gary Granada. Mabuti pa sila from 1998. It is now 9:01. Time brought to you by iBerry, Alaga sa Mata. Puyat at gadgets, don't strain. Stay sharp, malinaw ang bukas with iBerry. Available sa leading drug stores nationwide.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
2: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
1: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
2: Sobra. Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
3: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: No matter the decade, no matter the vibe, it's all here from the electrifying anthems of the 80s to the unforgettable hits of the 90s. Your favorite hits of the 2000s. All the way to today's chart-topping tracks. Any generation, we got you. Lahat ng gusto mo, andito na. We are Eagle FM 95.5 for the love of music. Essential 90.

0: Diabetes, mataas na sugar cholesterol at alta presyon, gut health is the key, kaibigan. Kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayaman sa prebiotics at plant fibers na nagsisilbing pagkain ng ating probiotics o beneficial good bacteria para mas kontrolado ang ating asukal sa dugo at insulin sensitivity. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Diabetes, mataas na sugar cholesterol at alta presyon, gut health is the key, kaibigan. Kaya i-clean and fit mo na yan. Ang Clean and Fit ay mayaman sa prebiotics at plant fibers na nagsisilbing pagkain ng ating probiotics o beneficial good bacteria para mas kontrolado ang ating asukal sa dugo at insulin sensitivity. Fix your gut. Fix your health with Clean and Fit.
1: Mahalagang paalala, ang Clean and Fit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pop and R&B on Daily G.